Ramro chismasa bai kamandan cha sakita cha na bai thamdan mam che soji soji cha kabasyo maya.